0: be presidential Bola Tinubu, presidential villa with Abuja. Kioni, even though I make it down. Almost only for no seven or less above me, or I no say rocky me with me. Najoy Ramaphosa Siri, who has an Aoma Sarma with some banaculas with the Jayana, Babuara Kavano, I don't know, of the Zabojo, Makama, how you are about. My dear Giovanni, Mano Monoseva, Shava, or Sicily. Baba.
1: No, no, dinner guarantee. No, n'akụkọ anyị nke Esamba Nuclear Radio Uromi. Onye ji akụkọ ụwa nke taa bụ Nwada Chizaram. Lee isi akụkọ anyị taa. Mmiri ozuzo siri ike na wakwasị ije n'ahịa na Uromi. E jidere ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka a kwụọ ndị Naịjirịa awakpọrọ na South Africa ụgwọ mpụ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mmiri ozuzo siri ike na-aga n'ihu n'Uromi emeela ka njem na azụmahịa daa mba. Ọtụtụ ụzọ chụpụtara na mmiri. Ndị mmadụ anọgidewo n'ụlọ, ebe ndị ahịa na ndị na anya ọkada na-ekwu na ego ha na-enweta ebelatara. Ndị bi n'obodo arịọla ka ndị mmadụ ghara ịtụfu ahịhịa n'ime ọwa mmiri iji gbochie idi mmiri. Akụkọ nke abụọ. Ndị ọrụ nchekwa Edo steeti ejidela mmadụ anọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo n'obodo Ewa. Ha nwetakwara ngwa ọgwụ dị iche iche n'aka ndị ahụ. N'otu oge ahụ, ndị ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ nke Edo steeti na ndị agha Naịjirịa wakporo otu ụlọ nwere ime ụlọ anọ nke a na-eji echekwa nnukwu ngwongwo cannabis na ịlụshi Community Essensat is local government nke Edo steeti. Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ na Edo steeti, Michel Ofeyeju, kwuru nke a n'akwụkwọ ozi o nyere ndị nta akụkọ na Benin City. O kwuru na ụlọ ahụ dị n'ime ebe ndị mmadụ bi ma na-eji ya dịka ebe nchekwa cannabis. Ikpeazụ, gọọmenti etiti ekwuola na a na-achọ ka akwụ ndị Naịjirịa metụtara mmakpọ dị ndị e mere na South Africa ụgwọ mfụ, ma na-arịọkwa ọnụ dorodo ọchịchị iji gbochie mwakpo ndị ọzọ n'ọdịnihu. Tupu mpịachie akụkọ nke a, nwanụ ka anyị laghachie n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wụọrọ anyị isi akụkọ. Mmiri ozuzo siri ike na awakpashi iji na ije n'ahịa na Uromi. E jidere ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka akwụ ndị Naịjirịa wakporo na South Africa ụgwọ mfụ. Nke a bụ nchedebe akụkọ anyị ụbọchị taa. Ndalụ nụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: Ẹkú dédé wòyí, ẹ̀yin ará wa ní ibi gbogbo tí ẹ ti ń gbó wa, ẹ sì kún bí ojú ọjọ́ ṣe rí, àti pé ẹkú wẹ́lúwẹ́lú òjò èyí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Isaba Nakula Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Yorùbá. Ìròyìn ló ń dé sí ti ìgbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Owólabí. Ṣáájú, ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó oníròyìn náà. Òjò àrọ̀rọ̀dá tí ó ń rọ̀ ní ìlú Uromi ti ṣe ìdíwọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ọrọ̀ ajé gbòkègbodò àwọn èèyàn

0: Se anorio. Otowa neko no savana. Akio emi na lwegbe na mie na South Africa luyo towa neko no savana Nigeria buponi. Emi no na mege na abaso sola eni kanole rata dakbare beda no zivane nu khan iwabe. Bi presidential Bola Tinubu presidential villa wi Abuja. Kioni emi no na mege na Ora sto ne kono sema ora sabo mie ora no sero ki mie wegbe na joi Ramaphosa sere u gesa na o ba sarma wi sa bara kula sere de jaina na wa bu ara ka wa a de no le of the zobo joi wa ka wa ho yo arbo ma de ji wa le me no mo no se wa sha wa ori se se le ba ba
1: ne wa no ndi ne ga nti no na ko ka ni nke e samba no class radio uro mi Onye ji akụkọ ụwa nke taa bụ Nwada Chizaram. Lee isi akụkọ anyị taa. Mmiri ozuzo siri ike na nwakwasị ije n'ahịa na Uromi. E jidere ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka a kwụọ ndị Naịjirịa a wakporo na South Africa ụgwọ mpụ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mmiri ozuzo siri ike na-aga n'ihu n'Uromi emeela ka njem na azụmahịa daa mba. Ọtụtụ ụzọ chụpụtara na mmiri. Ndị mmadụ anọgidewo n'ụlọ ebe ndị ahịa na ndị na-anya ọkada na-ekwu na ego ha na-enweta ebelatara. Ndị bi n'obodo arịọla ka ndị mmadụ ghara ịtụfu ahịhịa n'ime ọwa mmiri iji gbochie idi mmiri. Akụkọ nke abụọ, ndị ọrụ nchekwa Edo steeti ejidela mmadụ anọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo n'obodo Ewa. Ha nwetakwara ngwa ọgwụ dị iche iche n'aka ndị ahụ. N'otu oge ahụ, ndị ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ nke Edo steeti na ndị agha Naịjirịa wakporo otu ụlọ nwere ime ụlọ anọ nke a na-eji echekwa nnukwu ngwongwo cannabis na Eloshi Community Essence is local government nke Edo steeti. Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ na Edo steeti, Michel Ofeyeju, kwuru nke a n'akwụkwọ ozi o nyere ndị nta akụkọ na Benin City. O kwuru na ụlọ ahụ dị n'ime ebe ndị mmadụ bi ma na-eji ya na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa metụtara mmakpọ dị ndị e mere na South Africa ụgwọ mfụ ma na-arịọkwa ọnụ dorodo ọchịchị iji gbochie mmakpọ ndị ọzọ n'ọdịnihu. Tupu mpịachie akụkọ nke a, nwanụ ka anyị laghachie nụ ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Mmiri ozuzo siri ike na ọkpachi ije n'ahịa na Uromi. E jidere ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa wakporo na South Africa ụgwọ mfụ. Nke a bụ nchedebe akụkọ anyị ụbọchị taa. Ndalụ nụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: Ẹkú dédé wòyí, ẹ̀yin ará wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbó wa. Ẹ sì kún bí ojú ọjọ́ ṣe rí àti pé ẹkú wẹ́lúwẹ́lú òjò tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Èyí ni ilé-iṣẹ́ Isha Binocular Radio ètò kalẹ̀ sí ìlú Uromi. Ìròyìn ló ń dé sétí ìgbọ́yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Owólabí. Ṣáájú, ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ àwọn kókó onúròyìn náà.

0: nasi anasuta alifuna sabana gavdam madi upeo. Adi uzala nokiri oratai evi no serio evi no na mi ulogo ne bijo dani ega agogi ihansi uwe. Ega sabokiri ge na evi ni serio ne bibi na me ni da wores dani anoru anasi anasi anoru. Mige na abaso sula eni kanole rata dakbare bajano zivane nu khan iwabe bi presidential Bola Tinubu presidential villa wi Abuja keni evino mege ta ono sto ne kono seven ala sabo mie ora no sero ki me wegbe na choi Ramaphosa sire uge sa na oba sarma wi samba na kula sire de jaina na wabu waraka wa aitenole of the zoboito e wa kama hoyo arbo Matiyo jivali, meno umuno sewa shawa orisu seli. Baba.
1: Nde wanu, ndi nega inti. No, nakukanyi nke esamba, ino class radio uromi. Oyeji, akuko wanke tabu, wada chizaram. Le, isi akukanyi ta. Mire uzizo sirike, na wakwasihi ije, na ahia na uromi. Ejidere ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa awakpọrọ na South Africa ụgwọ mpụ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Mmiri ozuzo siri ike na-aga n'ihu n'Uromi emeela ka njem na azụmahịa daa mba. Ọtụtụ ụzọ chụpụtara na mmiri. Ndị mmadụ anọgidewo n'ụlọ, ebe ndị ahịa na ndị na-anya ọkada na-ekwu na ego ha na-enweta ebelatara. Ndị bi n'obodo arịọla ka ndị mmadụ ghara ịtụfu ahịhịa n'ime ọwa mmiri iji gbochie idi mmiri. Akụkọ nke abụọ, ndị ọrụ nchekwa Edo steeti ejidela mmadụ anọ a na-enye enyo. Na ha bụ ndị otu nzuzo n'obodo Ewa. Ha nwetakwara ngwa ọgwụ dị iche iche n'aka ndị ahụ. N'otu oge ahụ, ndị ụlọ ọrụ Naịjirịa na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ nke Edo steeti na ndị agha Naịjirịa wakporo otu ụlọ nwere ime ụlọ anọ nke a na-eji echekwa nnukwu ngwongwo cannabis na Eloshi Community Essensat is local government nke Edo steeti. Onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịlụso ọgwụ ọjọọ ọgụ na Edo steeti, Michel Ofeyeju, kwuru nke a n'akwụkwọ ozi o nyere ndị nta akụkọ na Benin City. O kwuru na ụlọ ahụ dị n'ime ebe ndị mmadụ bi ma na-eji ya dịka ebe nchekwa cannabis. Ikpeazụ, gọọmenti etiti ekwuola na a na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa metụtara mwakpo ndị e mere na South Africa ụgwọ mfụ. Ma na-arịọkwa ọnụ dorodo ọchịchị iji gbochie mwakpo ndị ọzọ n'ọdịnihu. Tupu mpịachie akụkọ nke a, nwanụ ka anyị laghachienụ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a wọrọ anyị isi akụkọ. Mmiri ozuzo siri ike na ọkpachi iji na ije n'ahịa na Uromi. Ejidere ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu nzuzo anọ na-edo. Gọọmenti etiti na-achọ ka akwụkwọ ndị Naịjirịa wakporo na South Africa ụgwọ mfụ. Nke a bụ nchedebe akụkọ anyị ụbọchị taa. Ndalụlụ nke ukwuu maka oge unu. Aha m bụ Nwaada Chizaram. Nọrọnụ na nche ka Chineke na-agọzi unu.
2: Ẹkú dédé wòyí, ẹ̀yin ará wa níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbó wa, ẹ sì kún bí ojú ọjọ́ ṣe rí.